Chine e China e yetwa ikakera paka lo mo China e China ono mande kati ati asante na Mungu atubariki niti i o Mungu atumule na bakomersa boshi o Mungu atumule abarete chine mbachino abape o Mungu atumule bakahuriki radio nu abanena mahuri wa wati i na tutuki ulechi epile ibatsero itwa bakomersa muze katabu efuru katabu efuru uyarongurechi epile ibatsero okuluhande olwe chabinyonge kasindre kasindi eyo mwase mureto olufranga loko mezo ibatsiro mwase mweke makarto hekarto ikabya heke hekendreke neruka ndi mune hekarto ehene mu ma normie uene si wanga heka heka yabulamu nina shiku mune kwa mire radio iyo muli eyo nina shiku mure banji tuburaburane e radio ni yenyu radio ni yenyu tuende tuyarangure tuheke kuchi okupile yibatsero baulikiriri asatwa wanze biashara etu karangura ewero mu nyumba mwechi mwe endo heka ulaula lakini munawire ngasangala ewarangure bendo neruwa ya ule bendo bikibuga ho mwaka se byatawula yani mu economy tukwa tuzi siwe shiri ritumika washinje kapisa radio inamubua na bando bana muendelea handika ono maandika chati Mungu awe na muze ule mutoto ni mtu bie tunampenda sie bana garsoba mbutembo mutoto a eh ana mwelewa atibanzira mu patro niti wa mabibia ewa mashiala kumbi wakole bya baba wa bya kakola itwe walwana tumaye mifano eya bando bano munalengirebo rumwa mabiwe banga hola nganga sangala bando nario eshanga ronda marelasio eshanga libya baba we bya itwe walwana tumaye mifano eya bando bano munalengirebo rumwa mabiwe banga hola nganga sangala bando nario eshanga ronda marelasio eshanga libya baba we bya Neru hieno hiaka sirilima. Ni pile yuwene ngawa wabu baba. E pile yuwene ye yivatsiro. Hiaveri yasa muyarangore. Muyarangore. E pile yivatsiro yuwene kutsibu. Ono mabe handrikati. Ama mesaje waya na mungira. Bajene bakuye rangura pile yivatsiro. Na ba peleke mu makioske yabo. Niti i bana muhandika ono mabihandika na yo ati ati abaluana ningile munde na basika na butwe baba tuya ranguru kupile yibatsiro tuye ulaye nire mutemwe na chilumbiro ne mutemwe na yakalo kumbura ati ipile batu latere kambali hiwen chilumbiro washinja tra Epile ya mabibula ahuka ulira ya. Epile kreyo. Yivatsiro. Yuwene kutsibu sana. Yuwene. Turangure. Kumbi omubule mulangu. Omuaveni ngulo. Kunde hawanduba neneba kahikaba kasharangura. Nyuma nganate bitelu venduba hawa murefu halia. Halia okugire lute. Okumezo yivatsiro. Ya chiposo masibi. Wanganate bitelu venduba deja. Kuni hama vya bakande heka makartonga marebe. Si hendrehwa. Uwa uende na omunja ni samidi. Nerumu dimashe bando baka tindukuku. Alimantasyo yao. Kumbewe ye ibatsiro ya vare baneka. Teripima uwa ote bitoho lubaluba. Yendre lubaluba. Uwende uhiko kumezo ibatsiro. Emezo yuwene butembo. Emezo yirimo bando baka pokera bando. Eba kul kanya na unda kendeke. Ay bata kasibare huna mundu

ono maandikatia ma message abiri ya manene ati papa merci misisa Timote ba honorable bote bata ba honorable bote bata fika bichindwe niti i tukande se bichindwe mu dimash tukande se bichindwe eru president yuko bu hanu eru president yuko bu hanu vice president ninje mu butabali bwa tutu na millionaire tukande asaye kilumbiro biri re ku sahihi na be television toma bikania nabo bakande shasa uku kwetu buyinga ile pile vaipeleke mwaveni ngulo shambode arangure ku ile pile tutauzia kwa shambode pale njo tunazoea kuuzia tuti i obuliduka yoshi si mwendesha bule pile crayo obuli kioske yoshi si mwendesha bule pile crayo badi tuburaburane epile nu ngababwira epile heke heke ya heke heke nitihinihiri kwe kulere yeble ekwa bia na kablashe kaki ekwa bia na eruji na karanga kanyama kareko nike jone neru ya andri kwa kuiti yivatiru yo ono ni mujisa matu hikira potembo ono ni mujisa abana batu mulawe abana mukole biashara mwase turanguru kuchi okupila yevatero. Aba patrotu wete. Washinja. Maformalite ushaverehwa. Aba kaye durba. Bale benye biko na uzishia durba. Benye biko naenda babunia. Na bukavu. Probleme ni ya manjea ya hapa yolo. Badi choko chetro. Benye biko naenda uzishia. Bakantine kopinaji kantine yo epile crayo yivatiro na mashiki kantine yo eso wanyure hipile herechi tia tia epile heke heke eka yo mushoradi yo eka she eka yo muhetoroshe yepile crayo amusha kulama binyandikira ni musha kuloka handikira ebuhinga atikaka ni mwala wetu na yowayo ati ile pile crayon darangura kwayo abu bali buhinga onone bayo wachise kasese ati nayo kira nguru kupile crayo awude babe handika ati niko chondo ati niko chondo lakini nyumba iliangukia kubatu nitiyo bolobolo chondo bulambayirie yo ono mabe handikati niko na kufata juu ya tanu. Ile pile krayo. Hipile kutia muhiradio kidogo kidogo. Kartoni ngapi? Niti hika hiko mubutembo. Hiko mubutembo. Nimero yene yu luwa mbrekira kuna kutwala. Ina kutwala. Ono mabe handikati. Ile pile krayo. Iko. Pale mwaveni ngulo. Aha. Ariye jina ne. Deli. Kutoka basongora. Deli uwa basongora. Uhike. Tukalifuwa yenda hohere. Aba ndapakashi yabwe kaibi hikaho. Ewa wabere yenda kerahe karto ya uhetano. Kuso wabere kaidi karto. Iye pile heke heke. Ya ndi kire kututi, yivatiro, omrisha kutabe yu mchindi chigrif. E pile yu wene, pile original. Iyota ye. Ono mabe handai kama mesaje wa yu kwa na mwingira. Merci papa mweshimiwa, ile emisioni ya mupia kwa radio moto niti i. Nichendeche kwanza. Na ningendu yeri mbere nga buku hipile kunde. Mutu kabu omu ese, mutu kabu wa mayenga veri, tukakole ese mayengane. Fabiri lebya sehere wa luba. Ukashene radio inama yohera. Lakini wahika kandu wa uya. Wamabe yatu. Emune ipile. Ewa shishiri wa siri yeku iba mope. Tukendi vya washavoka kandi radio ya uwa. Muyangabia na torshi. Tue torshi kaya rajete.
ikaendele yere eriaka ama message ni manene mwala wetu kapisa nishunda mbise na mugenda inga bwara abantu netye nzuma ninguma tukwame even the behavior lakini tuule pile ipile crayon ipile heke heke eka ulomu ibatir mudadu mujunalise yo namutende chiyoma bati i nayo kana ola ko hiyo yoyo akume nane kalambu wa Mrs. Timote na yuka bere ko murenge na bahika kweyo ni mwana wa bulume yoka pisa ni kapisa kandi tukashalola na kwano kero chetano yikasa kero cha mahandaleyo okutwa vafendesha okutwa bakatoliki itwa bahorobe itwa baera itwa batemwe itwa bashilamu tuuliki epile creyo nabe ndo somo bene kwa basepake am strong wira basepake bawulu kupile yibatiro ama message wayo kwa namwingira batahe basi nirahano mu manirwa mezo yibatiro ikaba nikumumuyiwa na butembo okugira root ahanda tukujolir okuhaujui emezo yenyahu ni batimaye tunguhi yenyahu kwa bireho na kagalerike tukania abantu baka engashimo mushakulu mwalawa murefu Abinye yibatiro ya butembo ya mabere to mwana muya muya kandrinichi ni hipile kasiki tololo ni hipile yo mushotorshe lakini tu ba komersa tu yarangure kuhyo ama message wenyu gitasha somawo na bilwa muno ne rutwa ongozana lakini ni mero yeyo na rumwa hika huwa murefu muhiko ko murefu ato muhika no ko hotel eba kendo ko poker shonde mbisha shama hotu tukori na rise neri omugala Nere chiri mchivu yiriri.